0: ne ka gri.
1: A guli.
0: O mal aiza e.
1: Aiza ap, aiza ven, aiza buta, mo sharpeli.
0: Fjala di, fjala di, fjala di.
1: Ke